kami 7 minutes pa kayo naman sa 1 o'clock today lang. Yung afternoon mo, same time, yung migat sa kunawa na may stop, yung yun sa mga kawa na walay meditation. Yung migat sa wanara platis din na dedication of this every one day. Yung migat sa mga stop program. Yung one time, yung blame on